0: lalambakan ng tubong manong, mababutong tukong nante. Lo ilawara na rebang sa akayan, naunti ane na lang sa'yo nga bangkro na naman lo.
1: Tuba labang tinangte.

0: 6. Online radio man pukod na paludwa ngadto atang pukod nam lebi hapake RTM click YFM bidayo kayan.
1: Kino na naman ani tampa G alam G lagu yan. Okay, kreni ako sang kunsi G info laan manitamli mi hati tetok. Tusok niya kang parah rabies dahin maoklisi na lang maring. Lahu hati matuk microchip ha hati nusi te bayan. Okay, ni sandahan nate daw naman ni gate 27 do bulan 6 duman 2026 alang mato man pukun pita.

0: FM di 06 di MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
2: Aku ngarap suamu apabila sang asangku.
0: Segmen yang ngarap pun
3: buka perin apa kos mung dua teruk ngarap.
0: Kita dah habis segmen ngarap pun.

0: Oh, si Nomel. Sabah ni nga, anak mo jika. Ida ka ni ka motoro nang irabo.
1: Tana na ga. Asa mo rabo tiya, puha na mo nam.
0: Si Nomel. Dua beninga ay. Anak mo bruma bisiko dang oran. Di toro nang iyo berhangar ka?
1: Tana na ga. Nang pun brawan ga duduknya. Puha na riya asa mo nam.
0: Oh, si Nomel.
2: Oi, oni na. Oni lagi na.
0: Oi. Oni, denai muda tu ya. Protek de telepon. Ogik nyakirin onak musuh aman batu, ay.
1: Mama, mus barang napa onak ku tu. Doi onak ku reman koyuh de kodai nu na.
0: Asamu di Bisaya, suka depmu.
3: Nasal suni ondo, doi tiak gunaya. Pratile, oni denai onak ingan. Pijua pada dimuno. Sopinusah dadah.